balak a fini, tout moun ta pati, deja ka fè klè, yo eten limyè, mè mwen ka chèmbe, mwen pa ka la gè, wè mè an pou doubel doudou, an denye doudou.